igobono ekere duka eguru gusegios kikeguru wairi ntotara bisiyo sintotara duke ya bami mucho goto bekera mangana ega magoso ngani ndutwa go firisisile ana sungu extra bana sabago sobo se top extra manje motele ibodi myaba yakianda ay verde duka wairi no baje tebaka mukore lo biashara biaye ay kenanga kya kya ninga.

0: Uwa kwa rigani asomurubili ubo mausine kebagwa se Jumatatu yiga karibu sana magayo osanga asomurubili ubo kaboka na mwako konego kwa rigani lindeto osanga yiga se kebago ya ito ama nene litangani niko manya usimbiole na kia weekend na kia mwanene ako igulele na abo igo emirubili o ya ye asobu kima buwao ne emirubili o ya o ayo mwanyene ase ekebago toke ndetoko na kusuguma iga omotinyi na kutipinge trato aso iru omotinyu kumi wono niko tochagete kutirimboka nekero uko na kutirimboka iga uko na kubwate bintu biribia itaba ando chisabu bikoro kumuna firosti wano firosti ningi ege ntongerege koro ku acceleration. Yani buno mwako kuna kwaero karanga matuko hakubwate sibiti. Yani gako mente sibiti. Yoko genda wangake bono. Ebako mwanyara ngangu siye kuchire. Good morning. Mwange na buye chiru na ikira iga sumuru ulubo mwusine. Nane turuko kwa na mwono. Kusiye kuchire. Onye tura nyorali huko. Nto chuko kamba tuwa mange uchimbo inako kote nga nindi. Echio mwere ntale esiri na tatu. Lakini ngo siye kuchire. Wana igago kubukate kipako nemeru vili ya oye ikino mwaka oye kote oo ngo siye kuchire. Neba no ba ningo. Ekero chisiye kire numa. Neba nga tupukate oyoko soma. Chiyo oyoko kia ngo ba ubarabane na ba kia ngo. Onye na ba chukoro nko chabali sika nko kabali. Onye ne kia ngo neba goro moke ba ba chenisiya ba kwere nda ba ba yangi yuti. Wano ngo chaka mori komigana. Numa etu na ba bale gire di 10, 11, 12. Ngo cheka mwore komigana na abana bagire di ya po kwanza abako cha ukura naeni. Wano kora mwore ngaine mwore. Wano vigo chenji vigo chenji koru epaka zedi. Ekero chia siyekiru wano chia isire. Lakine ndaya asema mbeka tika nkwari gani Nairobi mbiatole. Egura ninki paitu mwusi. Egura ninki. Eki agara wano Nairobi mbura teyo. Lakine. Iberera mugaso iberera lilibe murakera lyoko tabanga no murakera toyo yani nga iberera ndiyo inene ukendumbo yo bonge lakini igere njira gite matonto magwari lakini bona ngendo yoko gasana Nairobi ngiringa ebi bonyansi mbuyo geri gisete bono no chete yo mugaso gocho samba bono bokendu boro lakini ebinto biye vegetation teyo Eye tobo bonyansi buyete na kote chombe bono tia ba manse no chukuri siga na yo Mombasa road go eta tigo tabaka itende ngongi road ga no chire bono chombe chikuna kuri pipeline ga bono ba chire te karoro chipa chire manyanga asegete chia kirubo bono kinden ke yo vegetation is not bono kuri na kibona kibonere ga ekiyo katuna kigeto itete sabu Nairobi oko manyama gana ye climate lakini ebibinde ndo chenga mbiyatole ata wesi mbiyatole na yuranya kuto manikuruwa se ensemo ya oro boti ni nchigo kwa kamiri kai wata leo ni chumatatu mungi nabwe chulu na unari ngigu si tukumbina masafiki ali tukande chikansa ali tukakora kiyangu wano unaruwa roboti na ande bwone kere chumaya eko era kusigo chaka konyo raba antavali ndechi obisi chichi nene no nyene serikali eko teba quarterly report wano quarterly report no nyene ntuke ke chiro kobe kaiga kwa teba kuchakira chanwali bako mute nyosta kuchakira yosta baka wano na ntuke ke kebangura tuwala tore report wano report chiripoti kwanza nero nchire ibele e report yentanga nine yomu nge nabwe chiro yeke bako wane ripoti ya karo tuwa yiruli ya kipa kona kituwa tali baka sakuru kumotente mibono. Na ajira so tana kukenda. Ora nyole se nuno irangi lakini uchawe fika. Tulifika. Alafu bono tuko ruabu. Ripoti ya kabere nero. Mundo nari tuwa terra kake wikiri toka muligi. Toka muligi tuwa liku nyako morro kwa nyako itana na uko majuu. Bono oiranire. Bono mungwano yu nere ntuta kitato ripoti. Kia gran kwa karo watumiro mundo. Buna nago tebicho obisechi abantu bako chabali ke report baje go sepent marking go senki ango roboti ti report ri ku baba ti ku ti ndambe tene ne bichibate bisonge bene tombe neto intu bana ntu tage techo omongwana na bagenda America menyiro mutinyo mugima ndo arote na iraneta baka mwarika ne biriato ondo ta roboti ru abantu baito bare nago tebie ke kero kinane ngonyo ku question tole on the floor of the housing ndo tage to roboti abako sibaito more America abantu baito mure Minnesota Garrisi County agata to imugusi arafrenda abantu mare Texas to amaraga etana no mondo yo aga etana naga kona busi kwanda kwanda wano ndo tage to roboti kamiri ru abo tatena kina kikwaro rabantu baito mbiya bale dindato tamina kina kia busi bago toki ngakibale mbiya kuarora na kia aligiri ya kwa mwigo tete Mhm. Alafu mba na kie birenge na kia masio. Maeto mtu na boku kutra kini ubo sio ngakibo kororekana. Wana abundo take kumanga na kia masio haba korekana. Aya ngakibale karoko kwa na numu onte nkwa na ikana bakora nga eo yombi yale. Nonye na abane nchila bako na kuchieso mochi siko ikana bakora ea baba na bambasi bugete. Lakini ya kero baika ranste bale nubuwa wana boko manyanga yaya. Wono mbali buya na haya nda mangigo ngachiripoti ntubu hata igase kibago. Ama igao nimbu hate. Na haya nubu hata maigane kaita hata. Karibu sana tusange chide kemero ngevere nanya chinsa ninye chiavono mambia. Nigotone na igwe kachinsa isano naivere chiavono mbaso. Asobu wango na bakonyo la wetrasi e WhatsApp ya 0724-256504. Asa yande na bakonyo la wetrasi simi. Inambe yue yu ya 0724-256504. Nere yabangina. Yogo wake ndamante yabangina mbi ya mori. E yabagaka nigere ya yateli kurukunero 0733-332236. Muna botambe togo tepa mwere ndendo tumana. Abagaka mwante tesana kona kumigirulie sireni ya yabangina. Wono na kitoko na kuhiruri raiganga kikiro mundo tigangari ndense mwaya ya ndo tumana muna abagaka. Mwoga sako buganga mwe tiliye. Aiga kumongi nabwe chironga sarastanto kwa leti listo togo eti. Nochote menga gosenga kiapana. To basa kote meja bangina. Aye buata se ireni yao iga. Iri nde toro lengana. Kede tari anailide nyaboke moko koti. Naboko ndo kumongi nabwe chiro. Kero toko sanga iga ase kibago. Ase mambia iga.
1: Kemanyi mogosoro. Na mojo kururi wokinyi. Kemanyi mogosoro. Ando malibari kemanyi. Aba ando bale mbale yani umu ntabu watu mwikibu usabiri rothru. Hanyo chukuli yoro mtu ngaki, mtu uyu, nabwate kintu kaiga, nabwate ngombe, nabwate mboli, nabwate bintu bindi kaiga mga koyema. Lakini mtu ngaki chukuli yoro mtu ngaki wate ngapano ngaki wako ntika kaiga. Yanyi abatu kitu mbele papo, pomeri ilu mwikibu usabirida. Yanyi abatu kitu sokiru, ya wana ngaki wako ngaki wako ngaki wako ngaki wako ngaki wako ngaki wako ngaki wako Yani umuntu akusebaza kubona ngaki bamintu umuntu no sokuri no mugaka ko yeka yabenyare tubona umuntu uyu kunya gusabira kibesa para kunya korra abantu nya kubasabira unya batenka nkanka ari mukundu sigayiga kongo mukubura ngaki aye no umuntu ubwate ibintu byaho bya muhundu aye no umuntu ubwate akabaru wakao abande mbali no nemere mari kire lakini akaje ku umuntu ukire ngabana ranga kyo korra ngabana ya ranjine ya chukubura ngaki umuntu ubusabira uyo wawo mbugo cyakagara no urasikwe beka sabe urabeka abantu bana matemu mekiyagara yani ukunya kubura buri bo kemanye chukuri bo kinye kayo wasambe samno Tabichi, tabichi na mwasama ni mwasama ni mwalito Manyi Mogosoro

0: ibakuru kwa baake ugi original town kwa na bago tuwali ya niase jumatato imeje kebago kiagira bako watevinga uyo okorua ibioko rabantu bande babu watavana baka watevanki bononche abantu bande na kibako nyore bintu bako nyora uyuno mwaneno okorua na indiga akorua sa yani ata waisio kotero kono koko temago siri enkole ilie mwamu kurukunga nye nyanda mwamu asivisi bia bantu ikiagira wana na buku iteke bako kwa itego nore miaka ne miaka oyo ndero chokorali mokabero nyore promotion ega ali obegete matatu para ya guitire ko chipese ya guitire yondogo rarero na ndangi kwa nyoro nyorire ogode matatu ende monto igora ka biasara ngale ro kusine pinta bia ko ndi ko rukunga tisi mocha angi na ngi ndiko nyoro igoire hotel aya no tigale tigale se kebande miaka ne miaka bo na kanyanda mamukana gukuringa abantu bande bono barabona kibako nyore bi no no mone no kuru korengana itogo tebanga according to his riches in girori na yaro koranga na kiago sisi ni na yoma eto isaransa sipu edigeli buya na na boko nyanga ki kumbe na intenkere mbwate nyare bata bwati nesenge nte ndamwa mwe gutubeta maiso ugodigere tu abana banyare be nubunda buri babwate to edigere ti bya obiri nyasa ko ete bitire bitire bitonga igonga ene yoko tuchageke bako tumatatu eno eno marana alto angenera ali ya kubantu bali ya kumbonye muri bya bano mbya to egete Nairobi ata we simbi ya toa igete Nairobi manene no miya toga sange sabatari ya kumba estie toga changa bantu bakaruchi pese buya bono gana benda mamwira wakenga ngake bantu handa baba abantu somi abana na ande basabira baba gocha kokora matamu bire nda mamu no nyem pasta morara kara bire nda mamu ateba amen nere toko teba mina yenda mamu nande nere toko teba itali yenda mamu yani umuntu nando nuku kukwani kukwani nanaru kukwani buya pasta morara mbiya mono yani abantu mbara koruti pesa atali nenda mwamu nani yako nanda koruti ngwake bona uti kuri kya manoti ali yako bekuwe sani imakoko tinka bwata jibe in fact bonge na kwetiro bwata jibe ngabwata oma isimugo yende na roti tali nyaro yo mugu mandira putetusha chitusha mamanya ali nonga bona gaja katepaga nonga andaga isaranza muno aigaika alifika nyumbani bona jerusha kerata akutisogi tima manoti amano bona mateka ali ndikitana vera kwake na kike ichibese jones ne chikanisa mongena county ale takareta chibesa ke chiruzo mongena county anya mirambi amano mokumanirep aka tumba chibesa ali akaruera wosen ala wana mongwa na roti takaru 500,000 kwenda tora maika karati kanda batai nabu ati tichibese ndi ayo tetasa mpoka ando mongena wajiro aki nkabwa chibese chika ikawose ni chimiri onbe nkabwa tete nkabara manoti chiribu chiribu chiribu wana nkai uye wana tia kanisa yari ya kumbanja nge tia ne mongita chua sine tia kanisa wana oyo nare nga nere sadraka sadraka mose nae rondo mo kwere nde na kibako muruka iti etandiri bako muruka ntoli maetiri yege songo aigasa hao kone mere mo soli nere solista solista katuma chibesa hey vare mia vara chimi vere vara chimi sa tali nga 100,000 200,000 yani kupara noti yetu munda okosa nge 100 member 100,000 yani di noti ringa naiga edibu a edi kumbire edi emia bona manoti yeri bwe mie yemo mara gatano bona noti naba de tchisi tina pita tu kami kona kai yani kumbe bona rafa baba abantu bali ba nagira tetoso abantu bali ba chitali bakuru ku CPA Wana CPA kanda kwanza karate ki mini yeli ta CPA apa ba ko reserve jeti pesa kumbe abanda bana ba ko reserve jeti pesa mbali bangiti kumbe esenge ntibara bona mbana lete ti pesa ma million baba ba karuti pesa CPA o my simi wa tare de moga ko CPA oyo bono akalenda bona pa CPA ba mwabo abanda smo ko lemere inonya mbo bwate ti tingonya mbo bwate obomasaguri yenu onye mogwo ni gege bikoro de bi mitumba mbo bwate obomasaguri yenu onye mokuwa niye mega ati mokara na chinda muamu che sota moko surprise saguli yenu CPA baba bagacha babu ato bomo pako yondo mintono wale nge CPA weekly for yore ispa kio kora achaga yege saa wana baka rujibe sabantu bali bandi bali yoko bali gara liga tori komanya baba basubati apa subati apa ngina somi abana ba isike apa subati bali ngari ya bole chuyo ya bongo chibese chikuru ugari muntago changora yko nonye tata itiko nya ukwana mange oko kari noti yani oko wake nkoba na pa oko bako guro eti nire nga 100,000 ama noti emia ya mwejeli wili wili wili acho kiri mia kai umangu na wajiro kapu kata chibese nga wata apa subati bali baka lenta chibese abantu bandi bali ngari ya basai babi kata chisuti abandi bali tuka waida na wane kero wana wora abeto ba lakini muntago chumanya kukumura manoti chwa 100,000 kai hehehe
1: Apangina wejira. Toka bana. Wane naba muna bera wakenga. Ama noti ya yabana baba antu bandi bakuru kusipie, bandi bakuru kwa isimiwa, bandi baguma nirepu nga bakuru siya manoti. Ajinto wange baka ona lipocheni oyo. Noto wange ne. Ako sindikisa kero mwonto na nkole ndabu. Aba antu bali ya kumba. Asante. Aba geni bali ya kumba mwajite mwa changa. Yane mwane nabasena ndaba tumbe. In fact no wanda na indi mwese seniri. Baga tumba chipe sali, baga tumba chipe sali mwange na Florence. Mwange na Florence yomwa nanya wakomenta matuko. Wano. Nere mamu mwabomu mwesimewa Jared Mugaka. Wona alituka baraya manoti. Wona naliku katibika tuwa sobu wenge. Enda mwamu ura beke nsemo. Sabomu manene naki amanoti ayaba ntubande bako lenta barue. Chiko kote chika astia. Au au nonyenu mwontole nonyenu gitari ogo chicho nyoro mwontu murwaire. Ogo tumbera nwena manoti atano yori bweli buko boko ngaki pole. Kora kikenda bako cheka cheka kuchabu. Wone nda mwamu imanyo kukwaka ngumonto ya manoti ayonsi bi. Inga ya tumba gochi. Apana. Aye sabo mwanene kiriki ya abu wate. Echuma tuachakire. Eke bagonko buwa tatole. Na onyeno mwusikuru kare na amanyete. No ena banta mauka basese niri bako, bako komere bituma. Kia gira banto mbali tuwe kore la niri ebibi. Wono na onyeno mwanene na achari tebisi bingu nge yakubi kana mwaka ya mabe. Ne nkole iye mwamu ti. Wono mwanene tigato konye turu sinda mwamu. Dirinde tosa biraba na baba antama ya abantu mbali basindi no enese mirimo babwate bagocha iga barakurira no nyeranti yabo sa bono kwa bwanya lebere ga kabate kibesa go tukuta no inya sa omose senete no buya ne nkore ndabu na inde chikona komentaka bintu bikona komentaka iko mbane tika to senitu ensi ke bage chumeye ngima atoe biewa au according to his riches in glory.

0: na Vincent Babu. Iji Niggas FM na Vincent Babu.
1: Yes, senta banane ya achire nkumo manjomo tekele linka yele watete kuruwa nse mokiri yole nangote vianga walimuwa renge galia wabo Robert Nyamumbo yabo Clive Ombanegi Sairo yabo wakile Danstan Umari yabo abantu bari bare ngari ya muri jibamba sana injira mwego wageti gari eh nade dangu ginda anko mubori ngaki anko nkuta ko tubangire gento buneke watubangire gento buneke ga twararora ge muziki wako mwete injira twanalire we bintu bito byoka ya yambiye turi gya bantu bande twarakora gento gye twaramanya na ge bintu biko korwa anko Fredo Bachi Machoka uko liginda nyakore tayare usonye kontegera data bono usonye montoranga wagatenga anko liginda sesimi aba kuna kuwa kila wala atika ndaka kukua ni manja nga kia renge nga kikuwa kwa leta manganaye nga kia experience kia veri kwa mkombo ya kwa mkongu ya njirenga bune maitaitaisi hiko umo ya kwa mkongu ya njirenga bune elia na ando ikirane it's not easy tarika ndo kira isi hiko tato mkongu ya kwa leta baba atuoli ya hapo chika hapa lakini bono ngaye bagaba na baito bare ngaba onse babere lakini obe simbere nka ketenga tayo Kenya lakini bara baito na inumwara tena no mwano mine kara ko legento mate tabie to yo to ro kira siga ngaye bara ibare nge kale ba jumbe bons njo ba jumbe na no yo maga kiti ore nje bande bare ngo mo ngitra kini ni ba jumbe baito talibu ya kero mondo mina buga tigendo buna kiri mwa sokora bantu barora ngabanda ba njo mwano mwabo eh na basare ile kose

0: Tono, Ned Tengoyuka na Vincent Babu.
1: Alizima no sababu. Sibeke kumi na kianda kuro yeji nsa kumi na vericha wano magoro wapa mwancho mwateke na Vincent Babu imeyenta banania. Kwa igula wanko Freddy machoka wuna agoteva. Alia jengwa renga alia ulikosea. Ilikuwa tamu tena zaidi. By then the tendigi bana sugusi bana nyanjete abana bamo the tendigi bana sugusi aga manyanga barabu na kibi ntu byabo bya na kibarabu gusanga stage ne team eri ambao na kiarenge. Hello,
2: yes, hello Fini Babu
1: kwa sakwa sa internationale
2: na omole na equining
1: inje buye kande equining ni ya haji debi rukunye na mwa tike tali mwa mwa to muziki o monga ya kwende ulinzi.
2: Agatenga karosa.
1: Mwana abu gate, abu gole jama tuko kata ha? Yokuwe ngura.
2: Okay.
1: Enseye.
2: Terina mozima mono jokora maya.
1: Yeah.
2: Enseye umamire.
1: Euno mwanoria. Evi andavi koma. Karibu imeyege sa FM?
2: Imeyege sa FM.
1: Mugambi. Nore ga Nairobi kose kwa ikire ground kusi kose bado nore imeta
2: ntoli Nairobi na ikire ground kia bosongo bone ground kia bosongo no kumete na job mayenga
1: no mona job mayenga
2: no ngera buganali
1: iko no mole kose kigima kuna mwaru eta
2: no moteli ndo munyatu alikira se pandi
1: oh
2: mm
1: omagambi litukulia Jumamosi
2: yes.
1: Mwagaike stage.
2: Yes.
1: Nkararatate timu ya ngaopi, nkarasungusi yeri ntangani. Yani mwagwe, dianda kubori ya kwasa.
2: Yes.
1: Eke rumu ikire stage ya nena, mwagwa basiri ya sigatata.
2: Wano, eke ndo kiale nge mwagwe yo Fred yo bachi macho ko 50 years kwa celebration ya haya. Fred ni gata kete, abandolu abukutu kisani kiri kinkoro, ene kwa rekordu kisani yeri nkoro. Omuntu yore moyo na yarata kete koro.
1: Live life. Yes.
2: Oshikore gele liye bandu na fetra ni yo ya kubugi sani kia maruni komando shiko bugi mbali ba bugi tiki sani kiva record tia abaga kabali
1: ya.
2: That's the word of the San Van Thomas.
1: Buana. 74 years.
2: 74 years. Ragin kote na kubugi ita na kotera kutumia sauti.
1: King of Makase. Tato magaku wali wachana na yeye.
2: So that's why na ingi tuwache tena kina Babasiko, kina Orecho, kina Momanyi Kenyatta.
1: Yes.
2: Babo nyakundi wa record disani chinkoro babo cho mayenga. Tukavama wa celebrate imi ya keju.
1: Very important.
2: Naenda masati kia manyenga andutali ito yeta ini. Ntunto iguwana ini kunaba na muziki.
1: Yes.
2: Na masati kia goja ato sarani. Aeseka. So
1: kuna kuna kike degree manane
2: ntuwa wana muziki ndo iguwa na ina na fans waito na ubago to sarani.
1: Okay.
2: Ako nyoroyo mwerese vintezi ngao onyoroyo mwerese vintezi ngao
1: eva no
2: wano tika nkuwa nirumo yegole nko Saturday.
1: Yes.
2: E platform wili ne chuma mwusi ni kutuwa lenge platform wili ya internationally.
1: Yes.
2: Igeri kita ni ada korokan aku asa kuasa internasional ni nanti na aroja seri gua jago ikan.
1: No aku abang kita stage punya.
2: Nampu tu abang kita, kalau nanti kita korang dek kia, nanti kita ni kosen, nanti tingkem.